0: aya makuheaga ciothe kuri o gutire itetheko
1: ai thirikari no handu ha ugwira tukageta ngituingata e handu ha ugwira ndu uguo
2: aya mudrogite kada ngithonda ka mbia
1: e ningate
2: thonda mbia de mudu mbia chake
1: akira e dikiru ndu ngene tokiorwo
2: na ale mata

0: Tuciragia njoge na beno yake. Na tuhutirio ro hanini.
1: Tukeigue.
0: Tukeigue maundu maria maramugia ni mariku. To ya thimu. Tukabia ruga na ru Saturday. Ona no guhoya namba ya muthuru turagia na kenda namba ya mutumia wake. Ni gotho nake atwire kana no moke tucie. Wi mwega.
2: Ndimwega
0: muno. Njetagwo gathuke mundu wi.
2: Njetagwo jugire ti gutida giugaretwo.
0: Ndukire gwete hatire na thina.
2: Na no ndaigu kiuga ni ndandika SMS.
0: Na
2: rugano rwa kwona ruo rario miaka te na mihituko.
0: Ehe.
2: Ngagikora gwo ni twa umuria tuthia tumicemanio twa thuri. Gakinya nyumba. Hii ni hede umakubana. Asha, hii tukiwikaro uguo.
0: Wena miaka igana we?
2: Rina miaka kitu mirongo ena.
0: Mwe county yeriko?
2: Daichi ide Nairobi no de wa Nyeri. No kwiki ugo wadu ni maku menyadi kwa da.
0: Okay, wewa county ya Nyeri? No we county ya Nairobi kuruta wera daichi? Na wiga doku ugo eta maretua?
2: Liku eweta.
0: Na wagari uo gero miakena midhiru?
2: Miakena midhiru?
0: Ne mwagi tatu wana nake? Aha.
2: Na siana
0: siana sigana
2: siana ibato
0: siaku siothe ne tukari horocio Saturday ujire kiria kirakugia na uria riu ni mwatiganire fiu
2: ni nyendete uguo muno
0: wendete mutigane
2: ngirie ni dahi ni tori uguo thirio uguo
0: ndirenda twarie muno to ndagitari ni akinya tukari ya juma mori
2: atikiri vena bwana gathuke wahurira ni gakuhe karugano kau no nigetha ona muthikiriria akorwo etereire ri nienda akorire thabitio nyumba kuri Jumapili ndiwira
0: ugikora nyumba yaku ithabitio gutiri onaki
2: na deritwo actually ona kiria gya tumire jiguirwo gathukiri tugithu kuma turathu kuma ito cie cito no ni dacho ka gukinya nyumba ri kiateka ahurire thimu akinjira ile wangania watu ika ni urerire mutumia waku athie no ikiria giothe kiri giake
0: atiri na thena
2: riu riu gukioya indo na ni hodari ga guhaia ogize guko kuri indo ciakwa na cia mutumia tondu ni ndagitikiri ugitanda na nima ni kurikia madamu rihagira akahota gukorwo agurite akahota gukorwo agathia kanjira ithe wangania ni tuthie tugure world unit ye mbeca icio ciake maniira umire no igwe mbeca icio ciumaga wira-ini witu tondu niĩ gutirĩ hĩndĩ ingĩũngĩria atĩrĩrĩ wĩra-inĩ indo ici nĩ ciakwa na ici nĩ cia mutumia wakwa nĩwona
0: ndũkarakare rĩrĩa tũthiĩ kahora nĩgetha weitũrũra ũhone rĩ ndũkakũrakara tũgwĩka ũguo na nĩ ũkahe namba yake nĩgetha ndakũhũrĩra ngamũhũrĩra we aria weitũrũra ithuĩ tuge kana wamũhũraga tondũ athuri a Nyeri njiguaga atĩrĩrĩ nĩ wega thĩinĩ wa thĩ nĩtũkaria Saturday thengiũ mũndũ wakwa ũkandirikania thaa inyanya itanaingĩra na ndagĩka 40 thaa mũgwanja ndagĩka 45
2: Thank you.
0: Muthuri ugutheka ndimwitigirite muno. Murakaru muthuri ugutheke murakaru ndimwitigirite ta mwaki. Wa thitima. Muthuri ugutheka akorogwe kindu kiuru. Tondu no igwe muthuri rwe murata wakwa na ikuru urahurire thimu na muthuri nake wirigite kwiura na limona kuria ngarariga. Ona maragia magithekagaragia na ngithekaga riri ngigwa na nyubire thumu. Muthuri ugutheka ni akorogwo na ruru ingi muno ngoro tondu wahota kuigwa muthuri ugutheka. Wicira theka ni wega na no igwe ni yeto nyara theka. Kuroi depression ikoro ni arenda kwaria na nie nemwo no ruto ndu ucio ni twanyita na ri athuri mutiaragie ndagitari kathiri no morona haha kiuma magitigana na wajoi wake agiuka mora ni athie thimu hote kuweka ndu gathimu macamani na atumia na atake maragia ai akahona
1: athuri ni mahio wa muno kurora gukira atumia atumia ni moyo kuyaria
0: ndu mamenya na ni getha njuke kumenya ndu aragia
1: ni
0: yohithaga tu maundu na gukunukeira ngiona riu na ni ri waga kuondaga gukuhe thiri cia kwa maundu makwa ni ngumia riu ngicoka ngiona ndaku athuri ni kuwina na mawina na ngoro mara ni ria ndaigwa anjo hinya na thini ni kathiri ni ri ara ni ndirathi ni arathi ndirathi ni wanjiru kamenya hi ukimanya thini ni jeri ukinya thini ni wanjiru aya nyoka finyira thini ya njohi ketone hara tu kwambia athuri ariai
1: ngiretuka
0: rimo wa gukiro coke rimo athuri ni murimo thini
1: ngiretuka are mwathuri ni maga kwiaria to onaga to gukuoka ko tari muge
0: to gukuo wana
1: ko tari no mo
0: atumia maragia mena miaka 52 na 59
1: maragia
0: matire rika urokora nyukwa na mutumia waku na mamu wanyu
1: ngikwa ni marika
0: mate na nikio mahonaga nikio urakora mici mingi migunda mingi icagi ni gwitu na sorry to say mutharaforia uhovokete haria kahurire irarimirwo haria ni mutumi ni muthuri
1: ni muthuri kaigwa ni athuri
0: na mutumia emoyo na survivete wega muno tondu ni meyaragi ati ati ndawa ni kindu kingi ni haku ekaito ketwaranirira na dagitari kadri ni waje yagicokagia ciuriria wa muria enjoi ni nyinge he mundu kunjuritie umuthi na rucio ri arenda gukamuona wewe pwe ndio kire hari akunyaga nao hau andu te mwaka mundu ni dagitari kadri ni gitari akoragwo nao makoma me macoya ni andu
1: we he na thino wo the roigo ina gu tutana jithie tuguthondeke